0: basi tukasuba muno gandi tsukira hali jadumbi nambere tusukio muonani yetu muyika ndi abari akangumwere nga sakasaka bobolo tirira ko chuma jadu emiatse nyekande bandu meno baira batse kutse byanga bikasira kuche
1: washinja kotuna mukwa mu bulechero sale bula yukandi ngererwa sale bula yukenya mbiwa cha musomusu chunashi yo mu ndu idepes ni watima nyumba yiwe kwa maluwa mungu wama na vuyingu kwela vila umura ngewa wakai kere chinyo cha wakalani ambuna undimulu anambeno mwana sungikire holo tambio kwa nyumba yo mundu ona wini avirishi ya vuyingu omu kumine ye chimemi kutunemu watua wanduwe vesanduvi para tire kwa wanemu ngirira wanduwe mochero mwura ngera
0: Mwabula mbo tole mwabuno.
1: Mwabula mba. Nikuwa mbo hali yotu lemo. Hoviti kawa nzera. Umuyo wote mbo kwanza verevye ni muu. Hii o wakati beta mwabanduhoshi. Nevita ya vere. Erere kera bandu. Abanduwa maluhu ushiku waka kera wa. Vama tebutumuwe wote mbo. Abane neva vrishabi mwisi wa ute cherekolo. Lakini enda yavu. Hei natakira yete kumbe. Eva.
0: Mwanaya.
1: Echende. Yevita eira serengwa tano. Ababandi boshi na abandu boshi abavyengwa tano esibentro kikalayo na basumbi ababiringerayo. Na mumu bakate betenu.
0: Tukiri bwanga bwa ababandi mu bachengulerwa ngomo moya chengulwa.
1: Engomo ye engulu ye ngwa tano ibakaula mumunzenze moya chengulwa. Nero babandi boshi mu batura obule mundu boshi mwaka yende yangalola. Nero etwa sheiko kochinde eletana yo amalwa berak pekanya yamata lukanga yanga kola omubiri oyit yamalo beta baputu boyere nayo nevake okwe tsunda mera malwa yama bwayite yama sava obuli mundu oshuwa ngana bya na kagala eninga nimye chimano cha malwa ase bake muhe chimano Nero muba tatu buranga vama hava nduba hevo vemanu nande nande.
0: Navengahe.
1: Nero eve manu ni wewe vishirecho mwewe na ya maho loka. Leno muna buire wamasu ngomundone chemanu suanga mburu tinga rena chubu sanachi. Kundi vitunga eve yava hoto kwa vemanu sivye shivwe. Obole mundu wakavu kine vene chitunga chewe. Okasu ngava ndia yava hoto kwa vemanu isivye shivwe. Neleta kuyavereta lukayite eritsunguri ya evemanu eviketi mbumumui. Nerune shomba nza, eshe ama kure, eshe vetaka, eshe lwera maparsel, ngukuna sholoba nza lweringe chitaka, ndia lwa mboko, wamaviko mochambo umwe ya maluwa weburu vishibyoshi. Neru vishibyoshi evyo vekare ka, itu avula ahamasera uburi nganeva. Omulo andoba mava kengererua. Ni vanduba kwire nzala vakaronde chereria omulo vanduba mengererwa
0: nibiniwe mukatika
1: vandu naro abakulubo mui vawete ekashi nene yerekol nerwe bende byanabire byanenda takubo
0: ebyabarema
1: ni vindu birinda atakundebo siba wite chiribua ngere tokere menye shombununga siri mumwimo set Kunde avima yo mpango rewa mtu hapa ndove shombundu sivo. Sivilo ko lorengo luavu. Yene ngokotu ne hanu situ angaya kulikashi eye yukere okolo ndelo handilu vira uri area. Iji situ ndetoka. Nerori ya mavimi area yo mpango rewa njenga walusa ya kwe mikrofono mure ngewe nyushande shalavu. Itu kinendele. Tukendi andele rei komola hanu tutetua sungo mundo yumulu muhulikiriri ya keto verikira kwa Stanley. Eyu ya mavya esi tuende menye. Nerio nafu kuba neva atia mba wambu tuwa maha wandove shombundu. Eribu wambu nende yurine mbundu enu siri fatanano mumeri de vili yi. Kutu mbugumesri ye. Aba gaverave shombundu baba lienda takubo. Mivu banashike ambo yutu avere avera ya vandu kumbunu. Mureva yevo. Bas. Nerubi ya huera. Vangave vandu vovu ya susi. Yani avera senyuma. Ave ane. Na avu siva wito ovu touch. Oberuwa mpu. Alinga fulani yuto kwa mundu ya kwenene na fulani yuto kwa ye kwenene. Kunde siva vya ho. arengana vandu muvata vwerwa ngavake averesho mundu shavandu vatu mundu achizira vakamba vandu vavirwe anesho muna chechiri muna vwira nero obuteka nemuna vwira katonda yotuendele relakira kutsevu mena vate yanavo arenga siva chashine vekalava me tukende endelele kura kuvoko matu kumbe vakole omundu amasha sungika ngapa itima yomundu yeyi kumbe vahambwa luva vakandi avave hambwa mutu gandisa menye mbundo yavo ngayana vyaya kawaida kutsenga yavya yobusombi nerwe vasuyirwa nerwe vakandi avave suyirwa mbino echana waticha vande avale nomuntu mwore kolevere nge vamenya mbaha nomuanga na kolamento eleteke kutaka kwevyala yame kutaka kwevyala tu ewa mabeteseke tu ekukayika kwangure weya iri abantu
0: katsuba abantu bavererwa bate omuntu niye watina mu volonter eva muhe mburungo kuna lya kanaya atina ingalo rakucho angana shishira kushine mabetandera volonter bo tukatukwa mune ba volonter se bali pokerambe no kushitwa shingo berebete nariyo yo uketa sha mwanga muso ira muta
1: no muso de yuwe ne wene yuna shibwe yuna utena ko nimero ye eya ritsaperu wako yo tukalo mu nimero matiki na yakavya makosa tu akaso irawa kundo buli mundu oshi wa hekire mbundu awite ahaka ya sambera ye tribunal militaire de garnizo eyire noka ine mu ine noka ine ne beni amabini awite epeta eyiri ndata okobali enoka kunde abali enoka bawite eshopete shuba tolere basu eba sambisha epeta yao yeyuria kolekosa ya mabisunke ire ndata kubo eba kemutu aleire ekuru milite hanene kuru operasyonel militer yani eyikalo leire enani amalua nerubi shebyo vene omokongo oburi mundu osha uto kombundwa ngavya mu volontera mabikole kosa eyata ha niwa enya koreshe chimano chiwe che
0: chomo muhando wote
1: shibwe eche chiri areke va muha echimano echo tu eba kemusuyira ningwa mbosali eyulienda ta owe owe sheria niberirewera vanu netino yemutamba yo abya mukuru eyukahanganira basoshibushi eyukasundula yabo nerekwamereravo mena yomulu ali akosa abasushiba omerera bana lwaka hangamera mu bakamusoa namuna bure babere muha ekifungo echebero ebyangabwa omungomo yani eyu ya masungi ko mundo yanga nayira amalenge kanya arenge chizibu fulani fulani yuri akolacho inya sinye shabura bate yibu muyi abate yabu muyi kusudi bato kile byanga bakemuteka kubate byala neruba musuyira inya letwa eire velondrobe joma za kunengo mulu abasudaba pika omundu mubana shirisha ba hamuriro ko ditora kwa abasuda mwenye bano mumulichi nabandi bakanita bandu bo mu masereka mwere no monyambele tribunal abasuda mu banito mundu ya nyambele e tribunal militaire mu yarukerayo yama ya hambabu na namba no mumulichi babari tsorwa engomo eya maisha wabo bas nero obuli mundu oshi wangamenya ati achitsibu fulani chine ini azinya shavura bateya no mudu no muhali ebindu birenda tokwibo meha nesho nzira shoba ngatoke kwa miramu mundu wale vya ngangasu hiru ati okojiti wali ya kola
0: wasinja Frank tadina kwa chuma au mundu mtunjiri hape ini ya suiribua narubu kaora ora mbua mabitu sigania bo situ wa shimu nagule situ litu wabakuluwa kabate haba umabu kovotu wa hamba omu musangono vavana na chucha lucha wangana sungicha mabila pera tamu
2: bo echo nacho to shingo ko okobere bino muyi watene munda mwanda ngi matsi wa boholo shuwene muyi wetu alakini eyo eyi matsi wa mukulu wa ide pese oyo wa nyambai
0: yekarondwa mwana weka
2: anyuka ulai oyu afa hera ya bandu ba kumwanzo bana bandu babo aba ide pese esaba luba wa mbono bali ya mwitabo sana bino bya ebola kuntu bya tukalangire SRT momo elirira kera terizo muituri Esa wabikuwa pa mchambu wali ya nyamba ya mungu kuse wali ya bandu wali ya lua wali ya timbiani wali ya timayani lupitali busana nebi ya ebola wali ya vika ya labira tusha hibi ya vika koleka nero haba saa waka wabatia na saa tukua ingira mwisi hibi ya ngerene vendi hawa wafanya makosa nichi kundi esa waka wabuti ebola ni wambu ukalua ilawe nge miti mwa hivi bo na usa waka ikomotere ambu ibiebola ati njua na mna nabu wanti ii kamuna lavayo ni wole ndi ni wama mwede sandia wole ndi yari kubanga wali jide zo tina vya nga lavayo na iwa timalu pitali tina vya mna makanya na mmusuko tuwa makanya tu sana mese ebola njua na nabia mumui kusa busangwachi mundu wale kuradio ngoto ne hano nrobi wa misubo waya kubeta waya chama langani chi isi chuwene ne chindi abanduba okwe misio yi balabala wako babamu wa a ato imota buwako che ebola hanabia abanduba kafanya na informasyo kwanza kwanza e tukaka nyako abandi manapashe liwa kanyako ebola iya lakini mwata taka nyako che mdu che ebola nero saba mahiri abandu wabatia wangale kima yangeti ya luyenda muanda kundi
0: kakandika njetuka nabia utawaticha wangakole yangete
2: antuka walua waheria kundi wale kola wangabe vede veti nero kyo chicha maenda muanda chicha ngari katu wabatulichi esa mundali ya holatia eri kuminiki kumu wafanya atasyon so wangalu wabuka utia nero deklarasyon umumarezo iye ni mundu wabere hola na ba mabe nda kwa ndwa nda kochi kochitia chitia no ndia ngana hola pusana necho kuni tulia hano nchwe bushi tuwa lo robo yingo wa mundu
0: sela nambeshi kama ya wako luba na kolechi
2: ya wako la angete sito ta ano angete kumbia koleka ni liye vile please to possible ni wangi ngira mchini ya watichi ya wano ta ako wena vite na vite na vite ama esa inyo varafik mulisasiri ya premier ami wa mundu ima fanya ma mauvaise declaration ama communication wali kontre na wala na realite li montere anu kari mwa mabe ya wandu bushi kuni toyanga kwa la angete siselema ta ama service ni totu unayetunga ba gider kuminote tunaweza ah aichi fulani ya kulacho kundi wangana hapo tibo
0: tuyo kuma ingisio nocturne
2: wala ama ingisio nocturne
0: habari ya saka andika speo mwurengira mweji ama viola habari ya kavi wanaiwa kingira iwa viole na bandu sina shinga
2: bo evyo asatu kahole viola akavi habari ya nga mareglema de konti kundi utumafanya kumbarezo mkumini kime mpare examen mkumine bulamba ebiri yei siberi nga biri mu kumine
0: ya mususu
2: ya mbulengera mweri nero no mususu eno okwe cho echo tangabuwa nichi meseja adu ama bibi kaniacho ama bibi kuwabi wako ucho kongoja ngana enda kundi esabi kabia vetia tukale wa ye awa ngabi ya wato koshombumbu awa kwanza ni FARDC awa kabiri ni wa polisi na waka satu wabiri ni wazalendo nero esabi wabiri ya maingirisio kanyirire abandu aba tukala tu abirebya abalinga ma probability tuti omukomine bolam iba cité sele bolam no mu quartier Matembe aokelebya abali proche naho ni bazalendo kundi tobenye quartier Matembe quartier Malende kuli ngalabe na bogande abali omo chebwa
0: mu Sinjimuri
2: alakini esa bangabia mainkirisio hakuna opposition wenu inyonga muri aho mukabia muri ba bandu bale ba premises pe ngutoka bu nibo ambu ama ngomabe e quartier Malende ni quartier proche na quartier Matembe omu quartier Malende kalinga muri 5 position 4 3 position abazalendo na 2 position wa FARDC nero aho akabia inichi ini mwatsi
0: oribulia abo bareyo
2: nero itwanga suboko balinga ba bazalendo kundi babiri bubwa ko myatsi minene hali mu quartier Malende mweria okufrondire kwere mu msingiri hali group moya bandu abakasindi twabiri sungana babiri binene mtu ana kula na meeting tukabali bya tukabakangana ngoko e population si yangabi abamu ki diverseko abo babiri baka holwa ku bendo binene si tuntu abia na ma verification me mpaka munabe tabirenga na declaration ta ya kalsi si abo atichi balwe neyo ni bambo hali ma group hali aba nani aba bandu ba abakasindie bali banga musengiri iye babya abandu ba bali mabina ngabenga bali no yabo nao bali aho nabandi bali aho nani ndatako tabone ma mukomba aba mad pc nero abaselma bakaba baka hula wa muhanda twabye tukai katuka mbona nyimwa byanga mwae maiso bakwe usanani choose iye abaselma ni nanyu nero okwecho chikiru cha tsandia amenao wabazalendo ubushe wali yeyi
0: abushe wali yeyi
2: tuwa mami buke saa wabazalendo watuko kuchetua chivuwezi mwa ye misu yeyi vati itue tukero ndia babandi ubushe wali mumuyi na meria vati ok kuni mkoto watichia kwechi tukewa tutuwa mali ya mbiye na yu nako anabia saa mwa mama tumika kuyo kundi anabia bandu waka songika waka waka lwa neria wese mabia tundi mundu wanga wwa iba lobuhesi nunga nani otabora bakaye sunko mwanga ba mutanga muyi amuno no tuli awa information ma ngokwa ne mundu otoko mbundu iba ya mukomerera iba ya muhemba iba mu twale iba ye iba yeyo niba tukapo atiki nira nienterpele abazalendo esa hakuhininyo yabeka son kama incursion tuke watu ta a ekashimya mana kundichi yanapasha ribi abani kanya bakure nenzala mtu ashingo ko mundu wote ko mundu kabisa hali mundu yatu ratambo embundu tisa baka ngozeyo ko mundu akaona shanje na maniera akashanje na correct na character atambu no
0: kama biku hecha tu embundu
2: atambu naongo kwa hutu sala mabi kuira yoko tebo hana mabi atu mundu mukulu no kendi yanda uwa shanje na maniera ombu era mundu mabi amuzale patete shaute na formation fulani mama mwati mama muongezea kwa mbundu echanga kolani chichikali katwa utichi abazalendo mamare mutahuta mamwaye ewe rifere vivri abantu twashinga ko munabure bwanga wetwe no sere malama bwo buri obunene wewe security ngato abantu tyambwa mventro kutse adef mventro mayi de fro maria sianga belo banza mamaye watutukaye mayi de fro yoba nemulu wa mama sisi maria sianga bwani na esamu nemu babike no kalinga simu ute chobangalia abandi babaka batamuriji bangaso baneka wabia kawenyu embundu yabia
0: kiro lukashakala ibakobrekirako
2: embundu yabia nileta kupusiyo yabu kusila vikashamu chako ndakende kari mundu shaji na mambundu emwasubui omwetunji omwela bakari bia emwestoki ya mwengine iti embundu liya longi kaya hai iwa anashi nkupo bine mwenda me eribi yaba kabika vandu veria wangai baka nene vandu siba ute mwendu wene tuwa kiribia ni babandi kundichi tunemu langira muna wiri ukana libia na msoko msandri vile muhanu Munda kala batuna mundu atia suwa shinga nene.
0: Sali no yuwa ngabu ya
2: nene. Shanga munga mugulia. Buke mugulia. Kalinga ni muzalendo. Na jia anu tunabala wana mwono. Frange nawe ya beribia muzalendo. Sio kama nimatanga nawe ya beribia muzalendo.
0: Unambitu na kakutia kashushire kawa wakalu ambu. Eno na warubia.
2: Atetu ya beribia muzalendo. Oru siko ngabia ya ndabi itia. Kumbe nawe ya biamu disiplini. Tumuna wana tana guvernari chito chumo. Tuwabia na area. Ema ashomoro jine mutimba. Shikati mumu muimo. Chetia chetia. Shikendi bia na mali wako bandu.
0: Na ye metre katsu batri. Viri ndato kuibo.
2: Ndiyo.
0: Kuri wa hitaisho mbundu.
2: Bo, chota hachi tunemu wabi viro vyo shikundi. Esa uka hika ili merde vile. Uka hika lunge kumanda vile FRDC. Uka hika lunge kumanda. Mbanduba sekirite bo. Shaka mwa. Omwati wakari. Kundu sa uka bo wamona. Ni responsabilite ye chef de l'etat. Ni meziri yue ye Musa Musa. Nituwa kundu tibo. Sisi chef de l'etat na vika nda biti. Kundi ni meziri. Mwa mbanduba ye lura yiku. Ala kisi venga bae ndia bisi venga bika ndia biti ya. Kumbe tuwa bia tukafanya na mangadri. Mwa wane. Kundi name buka ye chirima mishari ya hola. Esa tuwa bia na ye chiru mkumiliano. Ati ya mandu wabani korona vili kariri. Oiwa vili rao sanani riba koroni. Kanya vini padiri. Ati na habeta luka kubo. Uka ulanga vile vitu. Emeziri yangana pasho ya ribia na makompanyima. Ngaya nabia ya vili utuwa ticha petete ribia. Badu iba bia baba ngabia kuse manemu lua na vili utuwa ticha. FADC ni chini chuweni. Alakini mu miimu eno. Kumi ya vya meziri eri strict. Kundi mundu wa ute kumbundu. Ni wane wane angana yita, kusi angana ito hundi mundu, iwa angana muru ndia wasana mundu ya badui, iwa muita fasilmo.
0: Nabandi banduba
2: la nabandi wa banditu, vikabia ni luhu, netuka watu tichi, wanga wa shombundu cha bazalendo, hatu ya mizida angatima. Mekwanda chengatu wangabu wa muna wire, tulie mwawo ilo raku tiyo vushi, wale mundu hali kumini ya lwero kote oche etu, kutuwa shiku cheriko kongwango yitu wene. Lakini suangabi uwale kandukeni bia, mbulito kwa vandu, abanduka butuka proteji, choche kari katu wautichi, abazalendo, tuwa shingo ko, na bane hano, tuwa shingo ko bareho.
0: Banati mbili okumui ushi.
2: Kwanza bali wangabu hano kundi, mkomine, saba kwa mbu, kartie ngere, kartie matembe. Niwa mukelu wa mabitu loku kartie malende. Tuwa shingo ko. Yowali yeyo. Yangabia siri wanduwa ote kalinga mamuaye. Chochengali kiba biwa tbo. Tutaya nilabonga buweji. Omu kartie ngere. Unyaku inabu.
0: Kutu mkongo ya sika.
2: Kongo ya sika natu naku inabu. Omu kartie matembe. Chowa gatu watija nini. Niwa kuluwa wazalendo. Tuwa shingo ko. E conseil de sécurité irbe. Siangabu utamusi ute. Akala kumituba fanya nao ma strategy siba ngaba mbalivya neva mungu tu wanapashi riba verikira kundi bala poro wakaenda mbele la poro yende kumabili tukirika niya nabu mwa ewe nyo ya matanda niwa mkumbe baba mbu hangu ya mabivi ya mwati we security yyo mwuri yetu kini roba kiziki ni nanyu kundi yyo musasi mwisaseri sungayo
0: wasinja wasinja Frank tuka angero ko nani yetu ya mbuna gwile chilo chandundi ya ribitu wanganabu wako security yyo mwuri Jado kwa tsuba erulomo chero chebe alengekania. Omotano ya lava. Erisu eri trasep. Muria wirahes. Ekenge tuliomo kwilu. Omo kwango plito.
3: Kwango.
0: Kwango nengu mayo kusho provese. Esha botrawe saba babibandundu. Ina kuikuhine wango mochenza samu eri ya. Tuko kwa luhando loko ya yu. nario erisureno ambuma bya bandu 19 17 eri 10 basatu babiene basuda na bane babya basivil nero mu basuda kana mushabya shose usewe shibirish kalakalire mwabyo bakabula mu premier president owe haute cour militaire ukanda tubure haute cour militaire mbeno yahe bandu batokere bangana minya kuno mukana tundikana ebikalwa hesiano e hacha shabya de mu president owe haute cour militaire ni lieutenant general Joseph Mutombo Katalai e hacha shabya no unde ye lycien René Likulia ono bakabula no auditeur général owa ba FRDC abo babre taholaba abo botu abiriwo abandi bwalenga ba abandi ba mashalira eri 10 na mu mabo erombe no bana mu maranga wa make make no shihaliwo rina rikuwika eri sumuri atwerere te abandu ba malubalika pe malubi ya kwaba etia e analize yo rena unichi nichi par rapport ne nibya na bibala mero byetwa machisa chisa twame bukao mo bindu biro byalaba mu bana bakabambo sarkai vola mwana biumbia na hika kande masumwa vya kawa, ngokotu, vendobe kana vya abita.
1: Washinja okuri vulio, tukata mbombo yoko basuda voshi, na kandia wali omulala owe, owe resa mberabando usoshi, obwa basuda. Kundi baba vere tengwa, eruni kubambo, babere vya omuvere wateko mutwe. Ndoma ute otukuru militere, auditeri general, nikuambo, yemetwe, eye melaleyo. Kunde omulala owo busushi, owa basoda, ale na umwe mita hiviri. Hale, ava katswera, ehavya, na vakasave enzwere. Yani vaendesha mastaki, na vasosi.
0: Abahamuli.
1: Abahamuli. Nero abasosi babakahola wamo abahamuri babakahola wamo ku hot ku nero womuntu ningombo ikiki cyajulondero cy'umwiso eje shombanza eto mu
0: bushiba
1: basuda eshambe neno busuda no mu diter general yo muendesha mastaki owa mwiso
0: umusosi wa mwiso
1: omuendesha mastaki owa mwiso eto mu
0: bushiba
1: basuda eshambe neno busuda no mu diter general yo muendesha mastaki owa mwiso
0: umusosi wa mwiso
1: omuendesha mastaki owa mwiso owo mu basuda

0: mubirobeneno
1: eche
0: uwa echa remu hereria mwamayere chikamuka ngiriria ikashi yiwe na akabya inyabirira yutukala mu experience yani inyabere menyabe nene na romundu areholo mochike chiringe tulike wariti eche uwa sichita kole namna yoshi eyerire byabandoba mutonga bangana
1: chikare katuba tunemuwa nje muna nabirenga kwa ma edeba mwanga ku ma rezo sosio abu sye boku tabali abandu bana bakabwa mbu chikatoka na chiti abandu banga wanga hona abone ruba ba tumumuriswe rerete ne ruba ba kaleta karitas kana ka timba timba mbu mbu ye if ye
0: na federute ya
1: federute ya
0: ni ko ma rezo sosio ni
1: mbu ikabwa ite ite bagaye ruba moto kana nangu abo ku butabali ba mamuno ne mwabirire bi federute mutisa kuti bakesha ndo muriswe
0: bende ya moto teknolojia muno aruba kasonda watevera abahanga ndive cheho nashi munabwire teknolojia vekia ya bere bya capable were kolebioshi akartasha kavereka kadimpoko marezo sosia kusikali otantifie twabere tukalengikanenga nikamabei abo babaka kolango ko Frank akabivua abando bakasonda wa herikwa sasa bangetere babu ninguwa
1: amabwe ngana proteger abo kwabe hola uti baba ministre abe transport
0: ayu nini sonda wa heria abangetere neri sonda wa heria ituba kongomani situmenye echa mali abando bakulu bakulu abukunde echo omulu chikahero musuda chikabe chama teseka kanitwa heria musuda wali omori omoranga erenga chikabitwa mabeteseka kunde wamale besa chiwewe babya bakamusambisha simu bakai ko katikatiro ambosa sali yute eranga eyiringe ya chiwewe nero erivye nganika lini atoke muhorekerera mupaga bakayenda edika pend ishare no mu busoshi ambwa na mata hika kundine na ute eranga ngumerera na yande ne ya chiwewe yani kashi ya basudi yo si iringe yitutu ba civil ni kashi yire manake no unobwaga punene
1: brief ali olubanza omo miatse yere kwa merero butabali bwetu
0: obutabali bwetu netino sibutsomana e security ya bandu babo chikare kuwale byange metoka ishare kona tara ine ne mutimba timbo mumui alakini
1: bwalaje ba mumui
0: e bali akokwera pon kunde echa kwanza tukatwa ndo mope ndo bwobye mweyi no mu bandu banapunire Rwanda ngangi myayo erikangania ke hanobutabali itwe bakongomani tuponire Rwanda konde bakasha tu agresse me omunya Rwanda yuwe ne wono wale byobutabali bwe Rwanda bwo ne mure byanga banga mu securize vote kun tukatwa traverse frontier kunde andu zibanga mbarenga abanya abakongomani special abano mu Rwanda ndo bene mwaserayo alakini ukahiko kodwan ebimya epita yao binone pasiporo yao nomwa nga ya hulukiro koye ndedwan eba kisunga madone maumerera ngokodwane yongererako bitwa nga nalave kasindu ala bane nobili isibende shamenye nwa nga nalave rekamsindi okoye ndidokima nenobili ala vire okoye ndidokima ewe mundu muumerera ekongose yende shamenye e securite routière eya bandu betu mwanganendo mumutoka ekokotso imwe yala bukubarulaje
1: ekorokotso
0: mwabe habarulaje beraporo bya mahwera ho neruka ikoje salambu muto kama buza bandu bomona kwesho muto kisha lweko na fre kuta mahunda we nani we fre ni alu ni aberehwa nero echiwo chetu chiwite olubanzolo omu administration yetu eye securite de transport aho kwanza ni zero sibashi omundu kuyurisha seri ya kwanza riecheho sibashi omundu kuyuka bya sekurize wa kwanza omundu babu ambanga bya permis de conduire omundu babu ambanga bya manifesto omundu babu ambanga bya ebintu biri biri e control technique nibwa ambu babu ambu kumbe omundu yuka bala momochindu kumbe ni abala momochindu echi na witwe kweri wambu arenga chinendeke chama yata lukana emwa menya kilulwe luba nzulu ulia ikame echi ndu emwa kana tenda mucho echi noko namna yere hekabano
1: wasinja
0: okwila vera wamele vera ulua hewa bora yitwa boma hembe tu e security ya eriene ye kongo
1: yere
0: mulubano chikareka abandoba kaso mkongo abanen bakala bomo Uganda wama utukendienda ewa voyage unene security ukaima ya amaviasho awe here nga Ethiopian Airlines kuze Kenya Kenya Airways ne Rwanda re yavi yavrige chinzaso mulu chisekedia senya ya ne Rwanda Rwanda yeyere mtu ala bandu be chinzasa na bandu be gomu kare ba erige chinzasa avec toute sécurité abane ne ne ba
1: Rwanda
0: o morisuri Rwanda embere myatsi yende ngoko ya maenda munabwire me abane ne be goma be bakaba yajene ni kwa sécurité yene yetu yere mu lubanza ne ye ni problème e ye gouvernance yani o communiquer transport over the communication si kwata be mu ministre ka bat kumbe chote tu ne tutu anabya ngebe ndebe ho
1: wasinja Frank abantu banga banga honabo skitwona nebutatsomana ebo kwebo abakwa besikina bomba nabya freedom kuze kutabalimba nabya freedom kusangwa
2: bo
1: ekipe rengeyo neritagenda hawo manevia emisho tutu twamenyanga yabya misio chine
2: ni mwatsi wabuli ni mwatsi wabuli kwanza eribwambu bantu bangana nabe bahola tu omgoko bilia enda betie tunali wonde mwatsi enani ili hai ilo mo Israel halu elisui kaenda ilo mo espasi mwingu Saudi Arabi Saudi kaling nero awa kaenda mwama pusunika ba terrorist nga kuwera elisu ili abiri komo mwanyamo hali katakiria ichirata esaba nga mwia take al interior omu pilot na mwako pilot kama vili ya enda veti wama tokiri suwa elilua yowari mpaka eliba sobe Israel alakine wetu sio singa ilu naona wabebi nyana myatsi ngokira endanga halwe chinachi mpaka munabwire nichi yina tanya abirunya bwa muliolo okometsi yalaba yina inon muliolo muno musamusa alakine
1: wetu erisumuri aluriaka
2: erisumuri
1: ambuga wabere sije bwa tnuari
2: bakira de benda mbu ya si aleta ne communication fulani ye ministry wa owa
1: transport
2: niwa omochi wochi tolere omochi ngoko chi tondekeni kumbe yinichi bemba ali alikando
1: boloko
2: inyamenyanga inya tu hemeji justification nga vindu benganda vitia vyotete kundichi tu au watu ikene meka vya vindu vitia bo toko ku mwanzo mu kwanza kalinga kunigoka butunga kalinga nabo nabo bayi si bayi so mene muri vindu vitia situation ku mwanzo muno eyo de demission yavyo yabibute bakenda mu muto bo amu bama kumbula nga mabia lisu yoret oni matu buya tu vya tu kwa mungo arme babiri yao masuka mambo mulio muri kama mbiolo mumba mulio chi kane bandu akasoko mukavi mwevi akamulika rekati kane bakahola muko ye bwachi nibwo amukavu atukatike botichi chiro chiuma omukuru achiuma botambuno echiwo chino chabati atichi ati mboki sio kufakala wala mulingala
1: chawe
2: nibwo ambu mulini yatachu muli bire bit oho erero chira buira mpaka muna bwire si alicho nga utamkaringa chinchi nemwe ndandeki ebyo
1: abantu si batala ngrise mbo yoe naita kwa tatu fufu eche huwa
2: bonyo si ari necho ningi muli ne hola tu inemwe ne hola ndekende kikundi si byanga tokekana muna bwire oko vendini msieke kumbe kwanza hari ibintu bisi byangikiro mu aeroport ebyo ringe yikadikole muri ya dikole muri ebya ndolo muri ebya njiri ne omochi hochi ngana kana mu capitale tongawo tuembo badi aluo mu interior nga mama vivi mweyi utse muka kayiki kayiki me bakalo mu capitale eri ma siege ma sitio wabo bakaso nga boyo bakaya olera omukavi musonga menyanga kalikati nibwambu mpaka munabwire aba kongomani baminyengo choche tu chino chichiri ku kashi yoshi mushanga kuti batamuno aba bishula chiyo chohale akachija hale iye e kashi ichine sito ngai babando ko byala atachiro chiyo manavya ngai bula esa ye nani premier minister sama lukine watambu ama tulusha ko chisambi tukaingira musemena angles echiyo chichire mu chiri kono kushandi ndungi watino tuchino ko mwanzo kan tukaisha kona biro vitivi sito chabu katumika abantu bakala biri nyabi babiri tonabirika kelke pare kama mtu abiri dikule mestralange talange na hoto maikira akasuka kalu tukatui miako de genero mama bikubwira ngoko chingoko tu zadona ya bua ngoko chio cha biri heri yacho fanga sana nabo bakaenda mu Israel bakaenda mu Shine bakaenda mu Tanzania bakasunga mafunzo kandao usosi yabo awo se ba
1: alors Frank tunasingoko aba bere bano ngoko zadona ya bua oba bia omumberembere iyo kahamula omolubanza lwa lwa bonani obo obonanga nabandi bo abo no lubanza lwa kabila abana babiri abo bo bana bakabye komesa kwaho undi akahandikiririe no unde ni hamula nari wabandu bo bono bakayiburya mbumbe no angana bya kanyuri kutse
2: bo twamabi wakanga kanyuri ni bwambuchi twashima kingoba nemukolo shukashi shinene esa shi gashukashi nkulunkulu ni bwambuni ya hicheribu ambo olinga kabila bya kondani amo olinga sinashini nanga na ni abye kondani amo rutwa kufiske na bino beyo nero kumwisho ni abya jere a la légèreté ni bwamba moleka tuni abya ngaka nga ngabole mundu
1: na mundu bure tu
2: ah se tuite make si tuite mezi de protection kalinga tu ali protege mocho chino na president la republique mbeno kundi yoyo aote
1: mulika na ote garde republique
2: garde akabe ona basungota bakamutsungana bandi na bandi nero aro ndibo shima kenehe neho kai kusisha ngatoke kana baba minyango ko oyu anemu twashika ko munabwire hari bandu wamabibya na infraction songa mtu alaka kwangura kusonga mtu ala prison bandi bandu bakayamu kundichi yene mundu akarna na infraction akabo habandu akasunga babandi amabibya mtu anali babandi abakuba muita sasa ngali kati akabina ali utima miziri ewa protection uyu sasa ngali kotwa kundichi omwazi wali akolekono kumbi habya tu aresamba no president kapotambuye byangeti ya diligence ye eche kwanza never kira ministry kwanza transport taka tubanga masi na net kundi transport kalinga nyama bia sianga bere kwanza litabandu munchoche
1: cheche ya bia kaneri ndirisubya buri abato walikale rono
2: voilà sianga si aleva bibinga hi me lakini tupikali bena kanika waida tu ni bambobo ni accident tu eske bino bianga na betia kundi akabya mavol aba ka view ishanga sha chiri munchoche no kalinga kundi situte na mavingu makavua kwambo yevia sio yetu siyote na maavya mkafanya na mapartenia na nani na Ethiopian nero ukala ngira kalinga mambo siyote tuti na nisho tungabu wako nikuwa mnaoli ya tule sasa lele chere nero ayo ya maso nkedio mtale kalita tumika mesibi angaya ndawi ya kundichi e transport akita, ikita sana mavote transport akita sana tungilinga tani vita hakana ya nubwa hola maki mwa mnyanga mwa vlanga vya maenda viti na chichengali kutu wa utichi ni mwazi ya napasha kwa mirelo sana hiyo ambavi tukirita vandu wakulu sana eche nisi mtu unawa mkanzi kalinga na president ya republiki muli mwata luke mwe ridikule muli eri atirir omonjiri mwaha mwama yabu wa mundu kama wale vya sibi angaya enda vetia waliye muli baka sana wali mresponsable direct mundu wake sipa mwove ndi mwele nero wakaya dangiro kumundu wa herve sili angaya ndave eti hali minister
1: ayo kwa sumba kana wa gadrapo
2: haba depite mundu kwa sumba kana wa gadrapo moshe niwewe wakenu wa baba imana haba ministre haba depite wali ya usana nachi kumbo tunabutu wangu koni cha hivari vya motion sinyeshi mwini petition mwini chikule kontre omukuluwe manirecho esa tukaya yataki kuma kwa sekase wikeni shashi ya lila mpaka tu tukei kari vandu wani maulabati chochikari katu wa utwichi nicho aba kontrolere baba guvernema ima nako likavo tali bea bali ngaba watu awa wanga watu wano elilo mpaka jinsa ni navyo nyisa so ngalo anuto
1: mkwe siwa bali lwa
2: siwa bali lwa
1: watakanya kukore
2: ya mabia nere ya betia nawa kesu nko mwase uringu yu utamu ranga tuke vya tuke maira tuti nero ewe nako sekase ta inga naive siwa bali kwa mga nayo niwa mwenifa nye tuwele nga mamaskarade tubo tuvienga tuwa tubo pafanyi anget tuwama ikizishi anget na mpaka muna wiri situa ta minyanga vere veti okomuji tuke shala vabetia kunichi karenga iba malangira tu nini nga azar empida situ yo mundu si aletanga bota mabukabela na ba itu singa bale kolache ye si batero mochi hu bamabe bale mochi ni bambu si alechindu ye kabila kusenanga botoka utenango ndiyale mwanga wengomo alinga kabila oyo twashingo ko abiri bya demantele mochi nzasa ini abya mezir eri kolache ringe ni bambu si alechindu mochi yote tuchino tukai shoko oko fua
0: kolokolo mu
2: twangabu achiro twa mubosiri tuwe chabiri yenda
1: masinja Frank alor jado nilo na mabibuli raye nilo na mabibuli ya Frank afet nilo na mabichibuwa saha nilo ngabuli ya Frank shumba nze sibiri M23 bo baba shi aba bya kondane basino matsi wa kabila risalaba ichawa ho kabila mu president wa kiriba mu kondane mu ba mabilima Kumu wambeno na bandi yabo mo terezi eno bana babe baba kwa mira kundiro bangana baya mose ndi mbanza abaka handekana bene na bende kangaira impact ichi uko sende mbanze siri ko hot kur militaire
0: bon niko ambo hane bagambo le criminel etru ana vas para la societe evendo brenge bi sho accident brenge bi kumba ndo se baba ka bolu boluwa etwalenderera busanachi Mwama viheria imwe tuka wa wazera chindu fulani. Mukare kana waka kulubusu sutia. Echiro wakandisha leta amarenge kanya wawa.

0: tuwepe ngoko tulia leva yamu. Yama vienda mbalimbali ngoko vanduwa leva kawaza. Eba ngana waza mbarenga kwa vere uuluwa.
1: Mm-hmm.
0: Nerutu wabaha obulitobu nene weriko lekashi yavu nere tunga nene.
1: Mm.
0: Emiate yavu kabela ya vere lava hame huwebero. Valuba sivoyaje yavu ya kwanza wakana enda.
1: Mm.
0: Echuba ngare nge kenye kuderivo oluba nzolu chinatu ndeshivawa loluwa. Kunde. Mm. Ii kabiliwe vriya kondane. Alwe nendundi kumbe babiva nehu.
1: Mm.
0: Kundi oloba nzaluwa lwa masu wamu ibibe nevene eva kindi iravati. Eva vangato keritu mikakulu.
1: Mm.
0: Aba rengo ponanga. Me eyu wangavya nendundi vayenda. Yeyu wangavini anemu samba.
1: Mm-hmm. Oyu chena samba.
0: Eyu chena samba.
1: Olutelu ahua.
0: Olutelu ahua.
1: Mm.
0: Tuwa maria na marenge kane wali kubuteretibu kutuwa ngarenge kane atutia. Eyu wabere hola anganashi tomunga anga. Kutu mkoni yu angito munga anga.
1: Mm.
0: Omunga vire hola liko morge. Neru yu mawazira muti arenga yulito munga anga. Ini aneno mamorge nevi.
1: Mm.
0: Ebo echa angavye ni chiri mutiwe mpenu.
1: Mm.
0: Ahu tureke ekwa nene jivye. Ngokotu nemubua. Aba katu sondula ya nevunya asabu etu. Omulo loba nzalu wa mavya kumbi baba bulivu ya kwanza. Venomo veka yenda vit mutu wire.
1: Mm-hmm.
0: Eriswerio. Rilwe eske eri avere la voko kontrole kwere la vavero vya kun. L'autorite de regilasyo anashi. Aka kwa manevyo shevyo.
1: Mm-hmm.
0: Nemberaba jenerua varenga vaka vaka valama. Bakare bo muto kawa deru mwanamuka revya po rivera chisekedi mwana la benu esa igeno ko kampani tuna reva muto ke yabya kaenda nene toka ikabine na mablendene nan niruseria nda muri kaloruenda kwanza sako le mitingi yo kovesha she kwa na helicopter nene mutimbo mota nyamwei na bandu mu bako bandu mu bako mu balumbuka luamba ha arenga tikande luba epota musitwa shinga repeat kunde omulo mundu mukulo anengo yakavala ma Wangare vira mbo, ekenge yuko frontiere eye wangare Angola. E sekurite eriene yetu omolo handelu Angola yiri yitu. Obusiano wetune Angola buributu. Neruwebio semiatsi eye riwa mbo, arenga kabila yutu wangare nge kanira kuse korine nanga. Itwe tuka sondoleche huo, itwe tutarele tuarevi ya venduwebio.
1: Mm-hmm.
0: Kundi omulu tuwa matumango mundu ye munu. Tuka suka warevia eske obusiano wetune ne Uganda burevut. Obusiano watune Rwanda burevut. Obusiano watune Burundi burevut. Omulu wakandi yikira. Kundo mulu erisuri kalava. Mua no ambu sukoi muya ya shishiri ya wandove Rwanda ya muya ya lubanzi.
1: Mm.
0: Amurewe reyavo tirikikire goma. Kwa shiri ya mayala wa mo, nani mocho oche Rwanda.
1: Rwanda.
0: Muri areka kabiso lubanzi mulu vina kukariku kukabiza eminyo muya lumangana. Nikuwa ambu omulu wandove kalava mo mianya. Kundi hanena muna ale awakao la mumai. Hanena muna yeripima omumaete. Amaete awahi nga niwe chihuo.
1: Mm.
0: Echo aliha kuhinacho. Na maete awahi nga niwe vihu uvyoshi.
1: Mm.
0: Nomomi ya nyakove neve itia. Omulu mukaye ndo mocha nyawana amasu awakao la mpeti porteni. Vanashi nga kaya ndo motere yiri yetu. Esko mulu wakaya nda mulu wakaya nda fashi fulani. Angana ya hika omochanya. Echeve uovyo shikwe.
1: Mm.
0: Kuto mulu rikila abadi angana labo mochanya. Eche chendeche huo kwe. Nerubo vanashi evyo. Ngomulu omundu ni muminisa wite kabine. Wite staff teknike yu anauto mu direkter general ku ministere transport wa de komunikasyon. Aba vere eva somerebe mwevyo.
1: Mm.
0: Nero omulu risu ngarika yenda. Evyo shebibi kimi wa wambu. Verikari andri ya ndomo miyanyi. Ni risu ni petit porter. Kute ni Boeing. Kute ni risu rereret. Kunde echanya. Na chuchinaga bagavirwe. Sibu mbwe chanya chere chitia. Nero vakiba na chambo mundu omulu aki yenda. Kumbe ni yenda ati ikalo msekirita eriene. Chikare kechuo chetu. Chinomo buuma obwe aviasyo international. Kusudi emikatabe hile vire amasungo kwa kayenda. Tukabia netutu nemuvyo.
1: Mm.
0: Na abuba wakabiba nemure vya eske masuwa moko. Kundomulu waka munga masuwa moko ngo shanga ikomoche ndeche huu. Abuba wakima yichi emiatse ebe yenderu wakuwe vya. abantu bo mukongo kasibitsomana na ma control technique abantu bo mukongo kasibitsomana ne rirebya security yabantu abantu bo mukongo nerukana libo bamba a abantu betu bo mobende bihuwo mulu bakabala merange kongo kutumulu bakalwe kongo bakabando bakabala mo mobende bihuwo imwa ya yendo mu masuwe bende bihu kabutsirire yendo mu masuwe ko munge kongo tukale baya yiri abantu abatatsomene na chichi kare kana kubrant angabya mu Merdeville swandisha towa mweka kuvukumuni omunani omwanja we Transcom e voie de communication kutse omundu we SNPR akabade ne rapport technique et amangeance de voyage wali butem ngayi rassure ne sécurité e ya bando baaye bakavwa ya jo mo ma condition ware wat o momento ka eyere yet echo nikade de souci mais vanache avec le commandant ville ambukare furu fulani kumbe bangana te karaporo yo bata na karifuru irikende hapo ukalangira ba policier bakabi banemu permite
1: bo baka kula manana
0: yani bakabi banemu sunga amaraporo wabo mais est-ce que bakamaji impliqué ota okusecurite abantu omubindo bibandu bakivoyaje
1: suli wani subiria hanga bi impactechi okoshombanza esikino yakuru
0: siha impacte ikende bayo yeretar sekende bwa birobenen miri wa mbware sohwa aba magistrat ne ba umerera na ho oholu banzolulu lo mata hikira omukulu echo wakande byabe holaband abakaso bumya nya ya bali agenda bo bakandisha endelesha olubanza ne rwechiro cha kwanze sa bakasha regression banze show bakata shabyanga ba maluwanzo ko mwanzo ne ruuka rendererwe resuyirwa ukabyanga wa mama labrovenen meko muso tu e ukandisha suyirwa kuni bakambwe shombanza neshechihuwe shombanza sisha bandu abo yenenga mulu banalia bendula bandu ba umaba umange nungo ko tibinade grande sasa abria so undi mu president muya muyo ko parke abria so undi muya muya nero sibanga bambwe shombanza siri aho nero arenga shama teseki ye ayulia soyo olubanzoloni lubanza lochihu bakaulamu seso des affaires de la republique ce sont des causes de la république si siulia aba okobanu nero olubanzolo chikale ke itwe ngomo droit ukana vota okoditora daero olubanzolo ni le civil babrianga bamaenda cheta cheta enande kro mu auditeur supérieur ye beni kuno babria se beni wa kuhi to mu auditeur vota mushata ka kwa mulubanzolo nono ndeke na vre mu bura lakini shanzire rio wa mu bura uto olubanzolo akutumirelwa kende ave kutumiralo na uwa halwa bandu abanga torero ko lubanzolo neru inyaleta loko parke civil nero eshombanza isho sese witeri hikaho chivi eshombanza sikende bese nomo omori tungane neriashu ala kini sishe ndisha suyirwa omobiro bimwe bilindirwe kunda kandi eshombanza eshilwe se jena sambawa hakandi eshombanza eshilwe shabere yomoka shakulu hakandi eshombanza eshilwe ebabere buwakasha kulu ebakasonda wahamulashu eshombanze shoshesho shamabesubo omonzerango masikande byanga shamabya no lubanza olulwe elwa mabihikako kundi eshombanze shoshesho olulwe silulwa iko kwa ikalo mpronose kundi mwanga na handike jijima ala kini zimu mpronose yu eyulwe ndisha pronose yu yeyo wahandikai nikuwa mpolubanzo lukande vyo oblige lusube kandi lushata shasa balwa lukasha suberwamu kuzudi bare bayi nero bakaba ko le audience ya kwanza bakaola mu audience ambutukao ko le ikaola mu revertir de ba yani bakata sha chingulalo nero mu omugrefi eyuka shindikiza abu yani muhandichi wabo bakamula mu grefi akasoma amapeve audience ya wusi
1: Awe vendebero vya lava.
0: Awe vero vyo shi vya lava. Ningu mboholo wanza lulu wa mahikira. Nero akaso vamu wakaso mau. Nero nge shomba nze shongu lungu lweria. Sekavisha vijira. Volume nyinga hane meze enu. Nero eresa lava so vamu. Si changa vya churo chuma. Shikaya chikande shi vya vero nga vere. Nero vikalu shi vya mea mavevya. Ndambi ya mabe kakivua
1: wasinja
0: nyiri kurenga naho okobyo shine shombanza sheche huo na bandu sale yutera mplasable tu wakende sunga bande aba weta magrade rukundi presida kandikole echa kwanza amabirebya abasuda abali mu auditora militaire inyarebya ese are habya bale abawute sho grade nenenen echa kwanza ni gindi tuko wa promouvoir abasoda
1: nezuki ba maranga
0: aba aba auditeur ene zuko wa ba sho grade shendat ne robe ba sho grade shendat ne rugunya no mbo okonani
1: wasinja jado mubana kolirie day madrapona mabya berne chitoshire kutse echi ndi changa shakurikanichi
2: bo to gutukile tuluka buwa echa ngakoleka ni minyapurkwa ibibia hika. Ibibia ilungtua buwango kwa sibe nishasa sovera. Kutuka buwango tu mnemu huwa. Bia mabishi ya lango kwa tu nechi nisike koleka.
1: Alo, omu prezidanga irata. Kundu wabiru hula wa depite.
2: Tuwabiru prezidanga kola nichi. Iwa minyatalanga ma transporo. Mwale transporo wanga vya kuma strukturi wa ringa yo. Kundu kwa wabia mumisui ya travai. Kane ni ni situation nene sana ni wamkumba bia ni manashi ngoko ama moya wa transport ane garanti kundi iwe nga president atliki par example tukwa wangoko ya kaenda na avyo yewe ama bia ni itazine kabia ni avyo ili ya obu sana nai ikeni iwe nga kilo wabiro bitu kaha ituni ane nayo ah na awa kakula naka shiringi hii omwendele chiyo siwe nga bia bitia che kwanza iwa wa yedu utina mamwele transport awali
1: banandi ndo murisori ya basoda kule ngeri ya basivye
2: ya vetu na hipoti portere ya wye wangaywa kaba tuwa la tuwa kama mbwa ewa kaya sere nzera ee hesi ba nana laba mwanya ewa nana nani uwene nga weni mabatunga ni mlushi ewa minyanga wene na hii kanura pide hikeni vyao special mapu sana nago bo neche ndi nibu ambu Bostwa shinga baba kaya kola chimuli ya bia ni uliodea siforeni, muli ya bia ni angete, muli chitua shitua minyanga baba kola yuchi. Ama mishitua shingo kuwa nabia tuni ya naute ini nga disasandarizasyon. Siwa ngabu wa mbu, mkua alilua, terilua muli mchinzasa mpaka anu, haniji ma instance. Rikai kiriria hikayo batu bitia, iya bribi ya nani rika nganyango kuwa, siya liwa ngato kaya muli ni angete, muli nichi. Nyo situa shi. Nero kwecho, tuangabu watu ti, eche kwanza ima bia na mweko seka aliyo usana nao kundi bia ngaba expose okukoripsio tani hivyo kaya mkavyo aka mweka ya nike mpartikili tamaibu watu tinuna yeyo mwiyo na mkupotele de trouble ya nga enda vete evi ringe evi saba yote na mamwe wabo ekeri kinye vya ejistisi evi
1: nabu babia sekurize
2: hivyo babia sekurize evi kenya
1: wasinja tumabu rao kwanza pauli kiriri
0: eche rete kakwe choma
1: mfranga
0: mavua afete hane arenga vende ya modesan surtere omodesan surtere yuko sambisa yuka na ei yuwe na wende si yanga enda undu mungu
1: Shanga delege. Wasinja, oyoni jadu katsuba ni mdefase judiciaire ku tribunal de grande instance ya Butembo. Wasinja maître jadu. Na Frank Mukenzi, mwanalise kande mpresido wa conseil urbain de la jeunesse mwingi na Butembo. Wasinja na Frank.
2: Wasinja.
1: Dieu merci na wasinja ukunde mukatula ba mocha nya. Marshalwa nako kwendi yanga polo.
0: Wasinja.
3: Ashaulwa ishangu. Oh komundu ashaulwa. Abale meri bate ama kuwa woso kulu asuzo koma hero
4: Radio Moto Butembo Beni
5: Chinoche chiku hicho mobe njebe mukendo kwa moko sasaba na chitwe Mochiro cha mwriwele chine mbacho mwanto mcha sanga nirie banduba nchomo selile eye mkuna mkartye ake mkuna mkumina eye mwrengere tunia Butembo. Waka kania oko bebabe vishika shikire ebe kaheba wa abandu oko chaganda chikulwe chubuta pisheche eta sivile okuko manisho mundo okwe butua irihika okwe hola mwanchinga. Eshe matundi makumiane sahi kumini biria bebe moku. Nitanja eya mliolo omoselile eye na mukuna aba kweka bashe emetse no ba isonga songire babe bakarengerera chendo ochiguma irirebya abantu banaute oko bidosho ebishikashikire ebikomanisa yo mundu yoko eta a civil yenzu bachi handa jabosko mwakanganire ngoko omundu akanabutwa kumbe banamuhache babe chikanango kona mukongwe kala mo acte de naissance ya shabia nomulo mundu ka hikaya kumbe na bana e acte de mariage nomulo mundu akalo mu mubere kumbe na sunga e acte de décès beno beka kangana yango ko omundu kanene na mukongomani echilimbere echaka berengo ko kanene eleta inashibango ko leve na lebe babirihindana umu luhicho ikwane chindulia icho chikawa chikaya hamabia eribwa mbuhare akergabanga mwandu kumbe abangali ko mwandu bano banashingo ko kwana no mundu ono yo wanatubuta abini agendire nzoba chihanda mukanire cyo kinimba cyo moto
1: nga mundombe ukumeri amebaleno yamani waticha eryo wisha bikalani kututu tutendambe yarisoma ebihandikira bikalani akanga sebe soma kutsebo nerwa katambika no kama tuwa ticha rila alagania ebyo tuwasi neryo wisha bikalani endundi ya veratase bekare tawana ya besangebi wa mundombe
5: na tumisengo ko ye metri muhindo wa sibinywa na meri bokito wakabi ya bando abashomati wa mugambo mwaturirago echanga hikira omundu mochebe omugulo ataute okobe babebe no ebikalua okobutsa pisha ebinywa benoni bya metri muhindo wa sibinywa
1: unashomati wa mundombe itasivile bia bendu ebya bandu wakaishi satukabu okwiterina rio liahola rehandeka endwa yuko reta kusene rehandeko mwana ebyo abanjibo mubalu hano balu wakarengikani anga sivitomene ariweba mabeyele wako ni chandundi nichi hano abanjibalu wa mabingwa batema katuha amena wabana babu abatema tahande kwa kwa reta babere la vera tomo batute barinde batukere ya handika ndeke basha tutwalire listingi tushatwalirayo abakulu bakulu
5: omukalani muguma mwashimire kintu bacho moto itekania umuhindano no wabere bachingula ko bwenge
6: kufatana na hii mafundisho yenye tunapata leo
1: oku kwa manane byetu ma bikangirwa hano inche nama shima abakulu kunde tuli mu muhimu eno tukanga tuli mu mirimya hari binene bya tutasi toma bebe menyera hano tukasima merchef kunde siche hero buli mundu wosi ari kole kirenga cheno usana na bikalani bewe
6: bakaje
5: tukaya lubero bimanire bato civil omotitor lubero bakatulongo ko kumbe simungashebe mukanjo monzera erilwa lubero erie kasuo kunde leno echaganda chester rdc chochika kingirisana ya engenda no na si changasha wikanda kenda kebusana nachi mwanashebe mukanjeri wambo abantu erila bomonzera irwe lubero rikasuo ebatasha bia bakareha ibakalengekana ya ngo checha shabia chetia omugulu abe star rdc bakenshabuga omubiri nachino changana berekera abande ebando ngabakale baye emikanji bakale byabatokonye ngo bangare ho abate imo bangasha subiye mu mukanji naho leno kunde estare de seka kingeresa na ya bando banje bane omonzereno abakakola obutokonye societe civile kasaba emibiri emikanji yehwe omonzera erilwa elubero erie kasuo mashinja mukatukwa ma washinja DM Choma kwasondola monzera eshebuma ebinjiku hano mukende sungabe kwa umano muliche truka kule mwe usidani na nirika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson.
4: Radio Moto Butembo Beni.
7: Mungu wangu na M-Pesa luna tudefa nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa luna tudefa epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa luna tudefa inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa luna tudefa inaendelea. Ili kuepanyo mu M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
8: Option 5. Bisous, bisous.
7: Chugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10 au telecharge appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekipu gani?

0: Ithwabosi omungu asinja erithuwathikya kandi ithwasathuhulikira ekyipindi kyikowethu ngabulikyiro. Ini ngabundi nyobosi abanywa kwa radio omwasinja kutsibu. Ngaramukaya abandu abosi abanahulikirirye radio enu. Ini ngabindi munayo munabukire kandi thuneyo thunabukire thunahulibuka ndeke kyinamwongera okwakyindi omungu anamuthuwathikya eribya ithukathoka ithukabuka kyikathasyongera okwakyindi kundi bwathulya muhakyi nibindi eryo niwathikya erikalire erikabinya biriwathikya kutsibu. Neryo iningabugha indi inywebosi thukandihulikirira muthukanirya kwa fibrom thwamakania kwa miyomi munabire thukindikania okwakyikuba ekyikahamba abandu nemirundi emiringo eyekyikuba okwakyikasosa nerilangira ekyikuba ekyi thukakyipima thuthi kandi thwanganalama thuthi okwabalhwere ekyikuba nibwambu abandu abosi abangabya ibanalhwere ekyikuba mukathuhulikirira kandi ekyikuba thuthi ekyikuba emirundi ini eyalhubalhuba thuthi ekyikuba ekyibakethamu asime nibwambu omundu mwamabwigha ambu alhwere asime akalhwa inyabugha athi alinga obu nibukoni obuthe bwangalhama hanemu ekyi omundu inabya akabulha ngokakahumulha inabya akabulha ngokakahumulha ekyi nikyikuba ekyibakethe mwa asima omuka inabya akabulha omuka inabya akabulha inakolha athi hane ekyindi kyikuba ekyibakethe mwa bronchitis kwitsi omufaransa ngabugha athi bronchite ekyikuba ekyo nibwambu amabrosyalya akabya inabirilibana omuka owakalhwa omukathi kwitsi owakayamu neryo syandithoka erilhaba omwamabros ekyikuba ekyo bakakyetha mwa bronchite kwitsi omwalhusungu bronchitis ihathasyabya ekyikuba ekyikabanika okwabuli mwesi okwabuli mwesi neryo kyabanika okwabuli mwesi kyabanika ekyo nakyo kyikuba kyinemu. Mwakyinandi bangakyetha indi ekyikuba ekyakahuku kwitsi abafuranza bangakyetha bathi ekyikuba ekyibakethe mwa kokolishi ekyikuba ekyo nakyo kyineyo bwathi syabya nekyikuba ekyibakahamba nikyikuba ekyomwamakuha nakyineyo nibindi omufuranza kanakyetha mwa tuberculose osezi neryo abandu banene ebikuba nibinene ebindi thukanabibulhwalha busana nolhuthuthu ebindi thukanabibulhwalha busana nembehu erilhusirirya okwemiliye aho omundu amabya neryo ningabugha indi abandu banene omundu amabirilhwalha ekyikuba kwitsi akabirilhwalha ehoma emibatsi thunawithe emibatsi minganabi eyinathuthimbireku eyabandu bakanakolesaya okwabuli kathambi mibathaminya kune mibatsi kwitsi edawa wamabimya wukabana endimu tsungu kwisi endimu yethu yabulikyiro endimu eyo wukamuriramu amaghetse wawuhire nebikambi byayo kwisi ebidese byayo nabyo kandi wabitheka omukyi mwamaghetse ayo neriwanyu mwana wethu wukasangana omundu oyo okochukuu enyabiryowa omwabutseme kutya eyihe kyamabya ngakyamathasya ibikyinanangirye neryo iwimya ebithi byamapere. Amapere nibindi obuli mundu wosi omorima lyawu omokosesyo yawu okobuthalha bwawu iwanabya iwunawithe okokithina ekyamapere kundi amapere ayo akakolha okobindu binene kutsibu abawithe kuwo. Thwanganakolesya amapere awerire, amapere awerire awakanabya inane mwakaruzi eruzi akalya, amapere ayo akatunza obukoni obwe diabetes. Amapere ayo omundu eribya akalyawu awabiri kwitsi asathu awabiri kwitsi asathu awabiri kwitsi asathu akatunza e diabetes. Neryo hanemu ebithi byaku ebyo thwamabirimya thukahukabyo okomundu owulhwere ekyikuba neryo omundu oyo inakendilhamu okobulhwere bwe kyikuba ebithi ebyokomapere. Ebithi niwa ebithi byekyikuba nibinene kutsibu byanganabya ibiri nga makumi abiri aliwe ngathaghenda indi ngathondolha bike bike. Thwamabirimya ehindu hinu ehikalhirimba okomuthoma ehindu ehyo hikawathikaya ekyikuba omundu inalhamu. Ebithi byemiyembe bikawathikaya ekyikuba omundu inalhamu. Wanganimya ebithi byomuyembe, wanganimya ebikuku byomuyembe neryo ebindu binene ebyo nimwakyitabu kyikalhekire wuthi abandu bamabyasuka bulha ekyitabu neryo wukabya iwabiribanira obutheke neryo iwayakwa amakyabugheri yayithambire kundi abandu sithwanzire thuthi mbinu abandu thukanza thuthi ibabya bakobe abokolhupitali ye kobithe bithya thwanzire thuthi abandu ibanabya ibanganayitsunzira ndeke omundu inalhamu okobukoni bwiwe obwanalhwere. Neryo iningendibugha indi abana bethu nyamuli eyi omundu amabirilhwalha ekyikuba inalhebya omwakyitabu ababirighulhakyu nikyakuwathikya erilhangira indi kwisi ngayitsunza nyithya nimwana nimukulhu neryo iwalhangira indi omundu oyo akalhama kandi akabya ndeke. Hamabya ekyikuba nikyeripimwa omwabindu byuma ebyabandu bakakwamirira nge Nairobi nge Shine nge Thailand nabyu byabirihika ohowethu nithuthi iwe wukithasyapimwa omwakyindi kyuma kyinu nikyolhungaha, wukithasyapimwa omwakyindi kyuma kyinu nikyolhungaha. Neryo iwasangana obukoni bwawu bwawangaghendera efasi fulani neryo iwabirikolhakyi iwabirilhamu. E promotion enu special thunemubuwa thuthi bo abandu bosi abangabya ibalhwere omundu iwabiribya omwanyumba iwamubwanu hathya iwabya sibikyire sibikyiwithe emilhondere sibilhondire byawu wukamakya iwasubeka wuyikale omundu oyo wuthalengesya erimuletha ahabwa ebyuma binu ebyabirihika thumulhebe mwabulikyuma mwabulikyuma mwabulikyuma mwabulikyuma mwabulikyuma neryo ekyuma ekyo hanganayira iwaghende mwomwasubuhi neresulita iwabanayo oko saha tanu kwisi oko saha ini neresulita yosi iyamabiryasa. Wangabya nibukoni obukalhakalhire, wangabya ni kasere, wangabya nibukoni obukalhakalhire, wangabya ni hepatite, wangabya nibukoni obukalhakalhire budi buthi neryo bosi thukabana bumuhwa mulhonde mughuma. Nyiri mama sinithabutha, nyiri mama byabiri bithi ebyo kyikalhwa thwabana bumuhwa mulhonde mughuma. Thwayabanabu neryo owe solution yabanika nakyakandi nomulhamu iwanoyo ekyirirya omukoni nerikyabulha. Niningaghendya abandu banene kwisi bakanaye byanamakoni ahabwethu indi yapimisya akayaminya obukoni bwiwe nganibukoni ki. kunjo tukatwa bipima mundu tulangira obukoni bo mundu twabelangira obukoni bo mundu tulangira edawe tunga muhereri neri nyabana embingisha kushi esolusyo ayo obukoni bwewe kundi abanganga banabere la sango bokwe me okamnyet omunganga wai ni fulani omunganga wai ni fulani neyanga nyipima ni fulani obole mundu akanya nti omunganga wewu okwefatan okulangira ndi oyu abri tunzoyu noyu abri tunzoyu noyu abri tunzoyu rukasangana abandu banamutokeri kuleki ribe bakalama Nari ningindi bindi mwasinja kutsebu aba ulikiriri ahawe ribya etune mwende mberi ne sha program esiri bindi tune mukole e promotion sengand sengand tokulehera enusu na wale enusu kandi tumori cha bashakulu abe tureze ma azi mundu nyabana kar tumabandira turwa kar elangirinde abandu bakalama bangatoka erikulimbiri yabo kandi bangatoka eribi ibakalema okwerema ari tunamu bwarutse abandu balime kurengana bya mushakulu emyaka 8 na ine kendelemu emyaka 9 ine kendelemu emyaka 10 ine kendelemu okwefatan anauti obunyangaso obuwene na tikale kilo abandu betu abo kumbi sababu mo byalumwe ayu ibanasa bwana ipimisi kundibwa baba kama betu baba tata wetu baba sukulu betu nuko batokeribya no bunyangaso obunu wene nuko batokeribya ibakalama okomokoni obalwere ningini sima kutsebu abana mwasa tunemu simanya muhanga ahabwerebya Inyaveri wali cha bandu banene okwilama kundu tukatunza omugu ikalama ya. Bandu banabri lama, mbrire mbrire. Tukasi mwanya muhanga wala ngende abandu. Aba kai kuhu wetu. Sahari oyike luahu nyanamu ya lamande kusharila kilame. Aka warishata lame ye. Tovole mundu usi akasi, aka luahu nyine mushima. Naba ande bane mushasima. Wakalite shewe sinja. Mberere mberere. Ngebe ndi mwasinja. Wakalite shewe sinja. Kusi abakabi wabaru lamu. Niwi ndi. Kumundari lama. Nikatambi nakaki. Ubukuni wa mabi wabaru gana. Wabaru gana. Ufache waitrasa. Itualangira. Ubukuni wawu. Ahavoleri. Kusangwa watu kabe tukamenye kuti ono alweri ati ono alweri ati ono alweri ati ndo tukare college erikola echendo echerikola obukunyobo inamu bwende ebyali ebyo tukalia tusombole ebyali ebyo tukalia elengerende omundu akali ebyali ebikawatikaya ngendikania na batata wetu Aba na hoti ya prostate. Prostate. Umabiri wambu. Prostate ye. Chisi chisi. Ima ya onyo. Uyukata kunyayu. Onyo embesi. Ima ya hai. Ima beberi. Ima ya dongo dongo. Eta kunyayu. Ya abisatu. Echa kani. Umaye ndimu ndi mutsungu omundu oyo okoluhand olwe prostate ariwo mabete bitaku uyo ngende baguri nimero yayi oyo kende yanzerine ni pikira ungana ni pikira kuna tulia salonda haima wangatroka erebya iwangananye bana kwisi tungana londa address tukabanika ekiziki Omori kinzas. Ukima ya. Okomusu ya guduro. Ukima ya enzera. Eka yanda. Owa msanyeri. Tulio kwa deze me parcele. Kote gosh. naroma bwana Dr. Murenga iwe na wewe. Enumero ya telefoni wananye berekero kwa 09 75 87 94 13 09 75 87 94 13 Roma bana Dr. Murenga iwe na wewe. Bo, abanganye berekera kumbe mbiyo mukaberekera eni bi radio aba 09 75 87 94 13 niraho kiomo bana Dr. Murenga iwe na wewe. Nuko tuangato kerevi, utune mukania. Uko nimero ndi ya telefon, mukende nyevana. Uko 09, mwambe bike, mukende nyevana kwa 09, katrevende ye, katreve, nonandiwit, senganide. Romwe bana Dr. Murenga iwe na wewe 09 80 80 98 50 09 80 80 98 50 09 75 87 94 13 abanzire rinyi buryako mungana bare kiri mu buri twanga troke erminyerera Echa tuleko. Ya mgana vene message. Nge somai. Nukuna watu kere hulikireza. Kunga nyoko radio. Inji wene wene. Ngendi kania. Ako ngambo. Eye. Ama kanuni wa muvere. Ama kanuni wa muvere. Misita. Onati mimi nasikia re uniambia dawa papa ni kasande. Hey. Omundu yulu erishombiku eshavaregana na munga ambu shavaregana, shavaregana, shavaregana. Ahotu kima ya ebiguma vye fenesi. Ebiguma vye fenesi. Kima ya wanekabi. Watundulabi wabikanye nyurebyo mu busara omundo oyo ole rishombiko eshore ni mabelamu ule mwenye iko na mare wala figo zenyewe zitaka katala kupona unakamata mbegu za fenes ile mbegu ya fene unaanika kujua wala tamu nyumba kisha yako kisha ya kukauka, unatuanga mukino, unaingila, ule mutu anakuwa na kunyia ndani ya bui. Wala unapase kia mchakula yako yoyote, ikue mboga, ikue nini, pale na utapata solisho umasiku za kidogo. Gizi mwimbo ilikuwa na yimba ndi solisho. Neryo FNS kukabia vete vyako kukabia minyoku yako neryo muri bindu binene ebitu kihamu aba na betu tunai kambere erere sho FNS twangalangire ndre twamalama eshumbi oli mbusi na otimbiko ekaluma wendo kulisaye ekindu ekyo kikwete chakotewo. Kangabu ndi ngabu wa kanuni ake omuvere nga kotole rerebya. Omuvere wetu ono awuche makanuni awawu. Amakanuni wawu ni munane. mwili iko na makanuni zake nane. Ya kwanza, ukakula chakula, kumbe unakula chakula, kesho unageuza ile chakula. Kule chakula leo, tena ukachukula kesho hapana. Ile ni erere kumwili. Leo ukakua umekula ndizi, kesho ubadilishe, unapasha kula mimbou. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula vihama. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula visumbu. Vitu vya vile vile, na utaangalia, mwili na iko nasikia kwa usawa. Kanuni ya pili ni espor. Mtu unastahili kukua naenda demi kilometri, tena unarudia. Pale unakuwa, unapatia mwili kanuni yake. Wale unapasha zunguruka, unapasha enda na kurudia, unapasha enda na kurudia demi kilometri. Na huko nakimbia. Pale utakuwa mwili unaipatia nini? Kanuni ya pili. Kanuni ya tatu. Kanuni ya tatu ni maji. Mtu usikose maji mwako. Ile maji inatusaidia vitu vya mingi sana. Maji nzoi yenyewe inarahisisha choo kubwa. Unapasha aenda kuchoo kubwa. Kama mwili haina maji, hamuna maji, unapasha apata probleme ya constipation. Ndio maana kila mtu wote anastahili kunywa maji. Mtu mwenye anatumikaka sana, anastahili 3 litre par jour. Mtu mwenye anatumika kidogo kidogo, anastahili 2 litre par jour. Na ile mwili utakuwa umepatia kanuni yake ya tatu, ile maji. Kanuni ya ine, wanaita sunlight. Sunlight, tinamanisha ile jua yenye natoka asubuhi sana. Ile jua, kila mtu wote anastahili ile jua. Vingine wanasema ni jua ya watoto, lakini ni jua ya kila mtu wote, iko mgonjwa na mwenye asio mgonjwa. Na tustahili siye wote. Na ndio yenye inapatia mwili yetu madawa za mingi sana. Unaangalia kila mtu iko naenda na iko kwa usawa juu ya ile jua. Kila mtu wote aweze kukua natumikisha ile jua kila asubuhi. Kanuni ya tano ni chakula. Watu wa mingi tulisha jua, mtu wakula chakula, usikule chakula, juu usibe ile chakula pana. Ikue virai, ikue muhogo, ikue matimu, usikule ile chakula, mpaka usibe sana pana. Unakula chakula, inyewa naita bakia na hamu. Wali yavya veke isu utravi. Eche nchindu ya chucha avareleka, avando kwa diabetes, evalama. Iyo kitu imewacha watu wenye walikuwa na diabetes, wamingi walisha kufa nini, walisha pona. Mtu unakula, usikule kusiba. Ukule chakula yenye wanaita bakia na hamu. Wareke vyari uchenezi lereria. Ehamu echene. Echa vri wati chabanduwa nene. Lama akopule ribu diabetes. Tine mreke wala ngila wanduwa kai kahowe tu wahu. Mnu ya tunavrila me diabetes. Nahele me diabetes. Nahele me diabetes. Akasiri tuwa kabuwa ni umwachendu echo. Obo tahalamu. Ela ngilendo omundu. Kumbi isha liye vyari akutabio.
1: kandi unatolere erile ko buli chalia one bwana ne kati babri nyanya byali ya fulani babri nyanya byali fulani musana ngali byali ya fulani ha yeah uliye byali ali risu utabi nero kandi asitwa ko habula toko yakosei itoko ha elangirende wanganali ave yali aven wabire kwanda mbiyen nabi no kwanda mbiyen amashauri nero kandi langera diabetes ya vergend tashio ya vergend makoni chitia chete wa kalakalire na watakalire ibyo si byaenda okifatana kutulia kukosowa na kwene na bandu banemuli yacho awe langere nda bandu banalemire awe chendu wetu na butenga lwa hanu ngai kaloko chitumbi ngabalenda abakindi wa na uteka tambi ngari mwase mpimisaye tulangire mbiri yenyu ngare yetu tulangire ngare yetu tulangire solution tulangire shodawo chitukabairira ya mangato kerebi emukalama Tumende kwa kanuni eye sita. Bwa unakanyi ulati promosyo ni siku ngapi dokta. E promosyo, kituwa ndevu wa yule no, tunemu wati chavandu. Tunamwato tutukia tutatua vana, oyu bakaba mbu oyu bali babire muleko mu nyumba babire mu mpimo mu malupiteri babire muleko mu nyumba ambu basi atayahorereka kitu twalekayo necha kand kitu abelangira bandu babibenga bakabya bake tutahalo eka ika bandu balinga 15 ha hano hale mu ika 20 kuko nafika 12 wala 10 lazima watu wameanza punguka. Sasa pale nzo promosyo, tunapasha sema imeisha. Na mtu kama tungelikukatia $50 inakuwa na ile ile sengandi tu. Kama ni vesengi inakuwa na ile ile vesengi tu. Lakini kwa hii wakati ni sengandi sengandi. Unalipa sengandi na kulipia sengandi. Sengandi purusa. Sata angalia watu wamepunguka. Sasa pale tunapasha sema tu bo. Sasa promosyo imeisha. Na wakati yenyewe tunaangalia watu wachangana na zunguruka wa mingi, gizi viko na kui. Hapana hatuwezi imaliza. Kwa hivyo vingine tutakuwa na tumekata kalemi na watapata ile promosyo. Na wachangali naipenda. Ndio maana tunasema ile promosyo tuendelea nayo mpaka tuangalie gize watu wakapunguka njoo tunamaliza mu promotion mtu nalepa saprusa gize vinastahili bo zile matuma zenye na tai ndio watu wanapasha yenda kwazo kuko za $5 kuko za $10 kuko za $5 vitu vya vile mimi naenda angalia zile matuma nzuri zenye wanafuatiliaka fasi za kigeni ikuwe Thailand ikuwe Europe Magadaska vitu vya vile me kwa hii wakati tuko nasaidia watu chuma cha nyongi lipimisha kule mumasa dolari madisa dolari au utakambia ve dolari unapita mwacho solution yenye nyingi ilionekana kule nje za kigeni na inaonekana hapa hapa kwetu zao utaalamu wenyewe tunasema unapasha kuja unajiangalia niangalia niangalie mwili yangu wala niangalia makosa kazi jinsi kwa ndani ya mwili yangu niangalia chakula gani yenye nastahili kuwa na kula na chenye sistahili kukula chenye hatipendewa na mwili yangu kwa zumu tunapasa kuwa au stahili kuwa na kula nyama mimi nyama yo nyama utaendelesha nyama kila siku kila siku kila siku na unapata probleme juu ulikuwa na kifanya na ukijui. Lakini ukakuja kwa zipimisha lazima unapasha elewa mwili yangu haistahili ichi. Mwili yangu haistahili ichi. unaangalia na uponyaji umefika kwa haraka. Ndio maana anasema watu msikae msikale mumiji bila kukuja kuzipimisi. Mkuja mzipimisi fasi yoyote yenye utapenda. Pale pale tu batakuambia razelita. Wanakuambia unastahili each, unastahili each, unastahili each, haustahili each, haustahili each, haustahili each. Unaangalia mwili yako na imeenda kwa usawa. Na imeenda kwa usawa. Bo benye watataka uliza, muulize. Ah, onote. Dok, papa dokta. Ukuye utufungulie masomo pangolwe. Kwani watu wengi huku wanakuhitaji. Nikasande pangolwe. Bo. Kasande. Merci sana. Merci sana. Ile tu chenye ndakuzibia. Bo banganga gizi tuku. Masomo ikuwe dawa, ikuwe nini? Sikusema tunapasa yenda yenda, tuende Ngolwe, tuende Kamirichi, tuende Vurusi, Chavinyonge. Hapana. Sasa ile tunakuwa pale wenye wanapasi atuhitaji, wanapasi afika kwenye tuko Butembo, kwenye masomo yetu ya Moringa Space the People, na wanaanja soma pale pale. Mekusema masomo tunapasi atoshe hapa, tena tuipeleke kule, wapi, wapi, wapi, ah, pale na tumedemba. Na mtu akafika kule akasema, ha, niko Moringa, wala natoka kituo ya Moringa. Nimekuja pimisha hapa watu na nakudemba. Kituo ya Moringa haviko na ile nini ya kuzideplace, waende wapi, waende wapi, waende, hapana. Ile system hatunayo. Mtu anatufuatilia kwenye tuko, tunamtunza. Mtu akikufika kule akasema niko wa Moringa na kuyatunzia huko, ule unjue ni Moringa Ngonde na nakudemba. Kikawezekana ule ule unapasha mkamata mufi na tuletea yayo kwetu kwa hospitali yetu. Huyu alisema ni mtu wenu, na pale pale tunamfunga kwa zuba. Tuliko na makola kwa franga za mingi kwa zuba. Tuwanye wanasikia jina ya Moringa, mtu anafika kule anasema niko Moringa, ah, tumepona. Wanamwanga frank, watu wanamweka pale mekume na haiko Moringa. Siye tuko pale pale. Hizi tulisomaka utagalamu wa kinganga, walituambiaka munganga haistahili kuenda enda. Wabunganga bumwishaho. Ya a kobosebo. Kaya kabinyalia kutaba. Na watu wante kobunganga bumwishaho ngenda genda. Na hika fosi fulani eshodawa shahe nukwisi jinachi. Ya a. Oyo isiyo. Itwe tukabia tune oho wetu. Watu ngakagala keri ya soho wetu. Na Mungu nebu ya tukandi lamu. Na kwa nina walamu. Eme, rienda yenda kasa ande wetu. Muta tunge na eme yu. Uwa nziri. Kali tikana lola nige. Nerizu njiko. Wanganaji. Ure wa hali. Kumufanu. Uwa masa. Tukende kupokere. Tukwa heri kesi. Tukwa echereri. Hau kende buwera kalasi. Nituruwa semeni. Uwama buwaku wa subayu. Haba nimu lo masereka. Haba nimu asa. Tuna mpokere hau. Haba kalwe mageri. Haba kalwe hai. Haba nimu hiki. Neryo. Se cheriwe ndi. Tuanga hati sayuye. Kunduka wabare ya kalasi yako. Na uwe ya tukolele, tuka tukolele, eyo ulie yu. Nituwa sanga, nituwa vili kulechi. Nituwa vili watikanya, omwame rengwe yu. Nari ningindi vende, hawa na vetru. umase woyo ama bya ni ukata shebula ya na ni abulya toto kuri kulachi era musubamu anande jambo papa niye na koyolaka mukoyo ya ver bo nibende ya ho eri ulowase uye yetu angalangira ngatuma kupi matote eri ya ho ebendo bikata ndekere eri byanga bika sova aho ulowase tulangira ngatuma kola tot mabe sova la mukoyo we ver masova la mukoyo we ruzi aho bikabye mabe sand nere wase Tuangalangira, eki tuangakola ngane cha hai. Ene ngende bende, haria unduwa na mabirika kwa kanun, eye sita, omusoyeje kwa tehewa bora, Ewa natunga obutalabu au wahera kwa mutu. Naro mutu yoyo ukima ya obuli yologolu uwebikala amwese siyau. Nere abitu bikabika labalaba kwere honga halia. Neri, edawa ina mungu ndaleraku. Nere wasangana, kumabiri wana, obunya aso obuwenu. Bo, eche saba, tikewa je trust in God. And obule mundu wosi, ule mundu eri, ukani kena ende, wabere nwal, ewe ukamache wetikiri ya mwanyamu hanga. Ende, akatambia kuhushi, angana kulemi. Ezo kote, Na virilu wale, halinga satiri na mulamwe, njaringa nyamuanga senda ngire, njaringa ninjenita yeswe. Ye, siu wa mwita mamu, siu wa mwita baba, wase. Wa mungu wanele ngire kukala wa, kenele ngire kutili ya bandu wago, nirendambi kendi hika, webi nye dawa, webi kiri omu nyamuhanga. Nenye mwangawa nyilema ye. Nako nina kendi kulemi. Watu kerlamu. Na wandoba nene mawe luala. Kwa watu mwondesena ndashalama ye. Mwondesena. Ye. Iwale ngesia. Sika liruha. Kata ikusulia. Nerukavi wabi hikwa. Wako dawu. Wabi nywe dawu. Nako nene. Eche uli ya rondo yeku. Eche uli ya sabanya mwanga. Ina kwa leratu. Ruwasenga nu abrilam. Kabo kasa buraba nu nabrilam. Nebo diendo e omungu kwa dawu. Wabinywa dawu. Na kwenye na eche uli ya rondo yeku eche uli ya sabanya mwanga. Ina kwa leratu. Ruwasenga nu abrilam. Kabo kasa buraba nu nabrilam. Nebo diendo e omungu kwa nene. Na lama kukaki. Omoy ringasa purusa. Na lama yiringasengandi purusa. Kwesi muna la merenga trandi purusa, tuwa kukukaya, wase, kiwa biasa, tulebe yomuveri, kituwa vili yomuveri, tuwe ndulekenaye amadawa, kituwa vili ndulekenye amadawa, nari uyo ono, ukabi andreke, ukatoka na wari yetu nzaba andu. Tikale kituwa toke uliye chetavu chiria,

0: pero mo bieru inye tukalwera kuti kuti abata bakupe kabali ya kotra ibo bakande kotra wati momulu esa luza lomingira ibata ibato ibato ibatrowa nelio mukabulika trowa kakuwa mtu nya nyalikoliko sechongande bora bandu tushika yebyo tukabwerawa ubukoni bonatrula na makoni kabisa okalakali ratrula akabwana abantu nubuyimuzimi nyalimika anatrula lakini usana kundi abantu baneshi namuna yereshike ngako cyabareka muntu wiri warangira abantu banayo nabashakulu jikawe ngalo babo rakwenene abashakulu ibo banemuwa ndeke
1: uba ulikirive tu banzo tunamu lole murero na chende chetu che pap RDC eba nambe namune chitunge che cordaid mwangana tuandikira SMS mundonga nabe na utra kuri buryo mbeno kushu numero heno ko 0994 33 43 94 03 94 04 08 88 34 09 94 08 89 34 09 94 08 89 34 Owe mbere umulu wenyu yabye mbino yese si langira kango kotu kalangira bi mu context ye ukuni webola ngo kotu namlangira myatsi kande komo mu community mwi
0: basi umwatsi we resistance umwatsi were lwa siabya kwanza kimbere mbere tobe dushikirie omunganga tobe dushikirie umwalimu umwalimu akatiki shimu wanamuwa no mukapita Sirikana barashi sirikana bae mwalimu katikishimwe wateno kinwe itukuwa
2: munja chani lya heka mabwe
0: mabwe itukuwa donko munubwire obutasicha bubona moreka
2: ibishi bitukalo kwa
0: mareke tulino tuli ko mukulunda mukulunda baye omurere dakiriwa dukumi yobora yanga muwere nere kabi wati wati akili kukurenga na ukamuhuno tibo akata kwa lewe kuwewe Nelisaka liwa dekano kwa lewe kuwe sasa biya hikili ye, ya hikili yuku wewe. Iwala ngera sasi buwa kwe shi akaya kura kwa lubaza. Ishi ashi. Se itwe. Oh, iwa kawambu. Mufanyo lwema. Mm. Lwema mana kendi mwa mwini avertisema. Ngo kwa nga mwini wani mufanyo avertisema. Iwa kawambu no. Wangewe. Chendu cha chepe cha sire. Lakini sasa. Oyu wa shomwa choye ya wateka kuwera. Sasi buwa. Ibu wa anawo. Iwa luawo. Uwalwa kuhu.
2: Mbo kubru vinyo, unwa ni wanavya na wanganga.
0: Unwa ni wabia asa porsa. Maana ke abudo ni wanganga na populasyo kwa nituwe tuweshi o munganga. Iyo toko wengobo wa mungu. Ndi munu wineo yu mwadwa ni mwesu mangaro kumwana ni ukuma litere ya hii. Itwe kera, munu ya kama hau kwa litere. Abantu bakalo basenge chereru. Iyo tata mabia kwa litere. Kwa shinga ni mwadwa. Kwa rima wengenda, shandi shabia. Operasi yobu. Ndiye musaka munu yero abandi bari mwesaberabo. Emu ni opere biyo. Ah. Lakini tukera buno aba biyo ko operasi. Neri kwishi arenge kintu ki kikacha byo kirenga kawire abantu bakitsanga sangira ko. Se yitwe mu lwa kera ebyo si byabya. Cyana marekana munu wire uwo muntu ya watangwite no nanta ngwite 80 ngwite 70 kusangwa erisicha lyabya lakini munu wire hari obutasicha
2: olusezelo balo nasulo nduko lya ko myaka yayo
0: yeah no ukande ko lato olusegesege balo nasende batrebe shadi shiko mulu wato hika mulu lakini ukande shashicha babikuburambo koko echo de chebe anono abasaba kuri wabere wakala kalire hamase bola no wabo ne bendu bebere ayo ni makoni
2: abakanyubwa bakana tulano ku maserke
0: abakanyubwa wabo bari mutlo ku maserke kundi yakabwati ayeye kubure ile yuko kubure bas mure bendreko ambavyo wote mundu kanyu wabo angalisho wanamuwa yakabyo sasa ile ono mu yakalulaya manake akuri bukoni bo wabo kani avi amsharo no bonde no bundi bukoni akandisha donko tukenge ababutiri no bakabula namo nayo ayiri buyira eri bambu babara abatatwa ngabara wodo kusuri batrowe bahona bas avuka sasa ke yoyo kokoto malangira hali ya munuwire okasha sake yoyo ne bamalangira muti ikindi kinyi ambo okasha sake yoyo seke munuwire sasa tuikase inyuba luwana bambes mamalangira kafaje rutsege mu pere kongo muri kinyi borode ewa ziyakuka kule yu urukuri chichele ziyake yu kubiwari wa mwote imwale gani iwa wa mwote ya rewe wa hale mwote situ kashiru singa ribu sana narebe alohalo lafini kituwa luwana kituwa luka kituwa luka ronda kweshi iwa buta menya na buta sicha donko ebyo akora mutwera tuti erna bokobya laresa kandi bashakora mbo oliya hola kubiswa mukolako nibintu berbesa aje chakana leka kabisa tuwaho eh choma bi stope nebya ndimo mbukalangera abantu bishwa kabisa ino gahano tukagurombo ino iswa share chero chira ihorera twa very patele sweyo munu yoyo chero chira ihoroko muti ah mbatu gurombo lakini bali umuri wa kabali yanga nene goko yihorere yego ayote ni bure iyi ndio tulibendeke wa mata utubu komubu lakini una shute ha lololo nayo na lololo kumbe isulo kwa hekaluba na tukalera kusebo kusangua itwekera twatuka kwa buli mulo nakahora lakini sasa mulo wire baba kasuke mbere ndio ndi buli bonene na basha kulu mulo wire bakabolanga bayira batu batigo ayo abanganyeter bo musuka mbere nacho lecherero mulo wire nacho bada nacho
1: tubatu mbere olinga lutalamolo lwere talerebre nga velamero nga ma lupitali uteri timyango lupitali uteri talerebre nga ma ekipe wabanganga ebyo se byabyango ko tukalangira byo leno mu context yu koni kwe bol
0: manda ke kwanze bwa ibo atato shito tu wanda icho na choro na chiwo yete na choro na chiwo mjeri wambu
2: lupitali
0: anu bakati maya ibo ohomo kaya labera ohomo karondrobo yingu buko mukata ko morero asimukani mabata ko morero niliko ukani olwalo ukashisha yahai eh omunganga wawo eh inyesha biyuka lwanaye akakuvora cheno nirakandi kuburake jyakata kuhuna ikataka omundu ushi ayuka tubiga ko buringa bunyaga saka bambuno oyo yuka leba ya cheria muhyamatwi konde wesu wasicho yeyo wasicho muhyamatwi muburanga na ngakande yarat eru mukani langera nebyo shituka yitukuribu bikande lava sharicheta lava nyamuhanga uwene tumabyuwa nyamuhanga kwat utitowa ifuka kwarawa dokobutinya inakora nyete ambu mundu nyamuhanga kategaya
2: yuka ilandako
0: uta ilandako no nyamuhanga nakakurekera naye neri mundu wire abaka ilandako bane
2: komisubwa
0: paham no yuko bwate kaleto super masolo arendere olubaza nakweye nabyo cyo twagalera basi aburigiriri tutino ino ubukuri bona tulakera ni twota tabwinyi mutwa belola kwe sibombone muntu wari mbya masa bose ari obone makope umwese wa makope ayo bana betu igicyo murekecho
1: nari okomulo yo mushakulo wa Norbert anabye ma ambulance kwe umuntu nakabina mabelwa la kwa mfano amuka kola muntu mukamwe ku chipoi mwamuka mukaira muntu
0: amulwa kera obuli muyushi nyakamya nalukire chiboi choko ko buli muyi make ichikaluka wa cyabikene ko kabisa n'ryo abantu banahorekera ni mulo yo kumuyi na malupitali kuri nyare hare tu mukuri nyakahe kawa inya kuriwo mo tamuchero nyakanda genda tu konene shonda kise ne shonda kise sere ehe bisandu tu umukoni bakamukolaya bakabikuri umukoni n'ryo ebasobeka ibo mushi mu yalabya ebyabangaka lakini muntu wiri iko munganga mabwate kasha ndumukoni iko yuka usawo kwa magwa mabwa kole ekitsuba kwa tuno umukoni uraraha ni yehe koko basi nyana bone na namashe bone no koko mwere towe ebere
3: mushakulu wa Norbere tuma kushima tukaluriria tekinduri uko chende cheno tukatekere bwa tutringa wangana tubura nzomwa ngoma ebi mukalangereka ebika ebe na mutoke kana mu repost koko bana mupikanishia amakuni na byahe bibe ngatasha nyongero wa mubatasha ungisha
2: nyonga bashakulu
0: bo okona muna ye repost bo chuene deke esaba kuli bakayayo bo lakini cyumwa kikabika kikala kiraga muhanda abakoni bakamukoni kabenga kaya rako umu
2: yari
0: yo kandi saba kamuntu araka hende bakanga bakakuna na bibengana mutu aranga no kwane tashyo nibinyangana lamire
2: sera
0: kuhinayi bo na rio changa bere cha muhimu unashi uwa mundu waka babi yako useyo wake uluwala wake uluwala watete mana uluwala ngrena ni
4: uluwala
0: wabe waneka chora chone chua mana chua wana ngrena chua kondimona niri ya banamu uma vya alia ukabu wanayo unenga
4: kukilometre
0: abari ye munisha muona kuti haa bo na hiyo ni wate uruwa natu kwa kariya na hiyo yu Wakati diwa jiru kari tayi ni anu wakati diwa boro kanda hall nawa na na etasho kanda kanda hekabo nelio system ya ngabere UN ne amata bi njama bi wamfano ringa kwenye mbwa mbwote majuru amani 20 juru wakati sukiri bi test ya 20 juru nga
2: gaireye
0: kumbi mbwa kumbi angana tabi ya kwanza kuturi ya kwanza mfano da 5 juru wakati bi test ngaba bi yete wamba mbwa uyu tumari vya tambere tiri uyu yi mwase kabia yete nereo waka sicha mute mawa avalie avalieka ima newa mbo owe sengi juru wa di juru eno angana kata hapa anua provizu anuma nereo sambo kandi amu wana ima newe nespara mute amunua neyo wakata sara oto uturijambu tuyambu lewa yabi wa heringa di juru echo nacho nicho macho ko
2: nereo haribia muka malangere hare
0: nereo muka malangere hare Atani anagana shishirio wadubashi. Enuna mawe genda hii. Mwake ni wambu wazi. Yomabu ya jikune hii. Oluwa za lolo. Eche ndi. Echuma na mutoka. Kudukwa nene. Bo. Nabwa nebandu. Nabwa napashi wa sakana wabukuni. Chichikane karenge wa wambu. Na inagana wu ninga. Nga mutu lako.
2: Na mawe hambeka.
0: Na mawe hambeka. Nabwa nebo uba. Isu tuwa sebabu. Nabwa nebandu gadwe. Tunumwa mpuna wa doktera nabwa wanemu. Na wana mwenda tunimu vishyevyo nerio tekinike wakakola tu erisi vya mbukuni omute mamonda na omutu waniruli base kumbe ya naka ya rakatambi esaba kuni ya wo wana mwate huluchia wata ata mwachewanza kelke par wana mwa
2: wana kanya na wo unala ngrewa
0: hako ata wabalade kumalade iba nata kanirania wana mwa abakoni na wote tayi na wobri hikeno me esaha mundu akabya iwe ni makumbu no ndi makumbu no ndi makumbu doga akalo no loho luwe yokono na iwe kwe yo achero chiro chiro chiro chiro chiro chiro
2: na hori rebya obukoni abandu ba mabisi cheshu tuli ibo ngana
0: ba mabisi tuli ibo ngana ho bien kusangwa tunimu toko sho radio bakaluwayo ibo mbuha ya nabi abantu ngabarebe muba mubo dwireyo nere chobale ndeka sana bakasane kwanza vrema abantu ba abakaya yo tudimwa bo bane mulwa yue bane mulwa yue echo chiwe mesi toshe dukwa biru sha unalia yo malunya unya shi alayo echo chikata ta sura yue no ha ndo ba biyo ni mbo biru na echo chikata ba kata beta checho bali bo bisaba ha ni mulu gade bika bake ribo mbo na bakondi ba bakasungana unashi abafungwa bani ka kwangura bakana kanaya na bakoni owe diabete owe dia owe owe bola no bola kude bushire no bakwire bo iba kwa nyori nyakare kula nyi muta kadi no wondre na shi kadi wa ticha okubu kushoko oko stress na natation eri yanga napanda kwa kodi
2: washinja mushakulu wa Norbert tuma kushima usanane miasi yo ma vitu take
0: basi na washinja muga shatubana
5: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.